mo jira yo iwo na o je pe ma ara re bi o se n tati le ko lati pade woli olare waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikan ni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo

0: ka lenu bi gugu te ba tin gbo mi e ku isinmi oni o ro pe ayo ati alafia lo wa ati gbogbo ibi to ko ti ma gbo mi iran lowo orun yo wa pelu re orun ayo lo ma sun o n wole lo sun ni mo wa lale ki n wa gbadura fun o kin de fi o le Jehovah lowo tori ati mu oso tuntun ose tuntun la fe mu ninu e be o de mo nkan to wa ninu e bo mo gbagbo pe bi olorun to se leri pe emi o lo si waju re emi o so ona wiwo di titọ adura ti mo fe ba igbalale ni pe ki olorun orun ko lo si waju re gbogbo ohun to tun le pade ninu ose yi to tun le je ki laala e ja si pabo ki olorun ko ba mi ka kuro ale yi o gbogbo eniyan to ba gbo mi gbogbo yi mo fe ka tete ka gbadura lale yi tori mo fe ki ajo gbadura lale yi pe inu aye kan to n gbe yi o jinle gan to ba wa mo ijinle wa kan ma sa ire nigba ti o ye ko sare one of the things ti mo ri ni wipe evil laarin awon agbalagba a mo bi aye se ri a mo bi aye se jinle a kan n gbe nu e ni opolopo lo kan je wipe gbogbo ba ti ji lata laaro ati aro gbogbo ohun to ko gbogbo ohun to mo nipa aye ni pe atẹlẹwo eniyan kii tanyan jẹ mi o wa lati sọ yẹ fun ọ bọ mo wa sọ fun ọ pe aye jinlẹ o jinlẹ diẹ ma de salaye fun ẹ ninu aye itajọ n gbe o lo maa ri ẹnikan to ni owo lọwọ ninu ẹ naa le ladugbo kan bi to wa yẹ naa lo tun maa ri atọrọ jẹ wa maa bere pe kilode ti apa kan lowo ti apa kan tọrọ jẹ o ti ri ninu ẹbi kan ti aburu a lowo ta de ma fun ẹgbọn lowo o bere ijinle yẹ pe kilo fa kila aye ẹni yẹ pade ti aye ẹ fi didakuda o wa bere pe kilo de ti ẹnikan ọmọ ti a jọ bi ọmọ ẹnikan yayakoya ọmọ ẹnikan de soriire kilo de to jẹ pe bo se ran ọmọ lọ university o naa lẹnikan ran ọmọ lọ university ọmọ kan kawe o de jade ọmọ ti ẹ de join ẹgbẹ kẹgbẹ o wa bere pe kilo de ijinle aye niyẹ sori aye yìí ló mọ ń gbé nǹkan pàdé ènìyàn tó ju èrò ẹ lọ nínú ayé yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá pàdé nǹkan tó ju èrò wa lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá pàdé ogun tá a lè ṣàlàyé tá a kàn ń bájà tá a béè lọ́wọ́ ara mi nígbà mi kí ló dé tí mi ò rẹ́ni ṣàánú mi kí ló dé tí mi ò rẹ́ni fún mi lówó kí ló dé tí ayé mi fi dàbí pé ọmọ ò ṣe ọmọ ò jẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ alájọ wà ní gúrùpù yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí tẹ̀ ń gbọ́ mi lórí rédíò gúrùpù lájọ wà bẹ́ẹ̀ àwọn kan dẹ̀ wà tó jẹ́ wípé wọ́n kàn náwó bó ṣe wù wọ́n ni béèrè tí mo máa ń béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run pé ṣé o kì í gbọ́ àdúrà ni ìjọ mọ̀ pé ènìyàn lè gbàdúrà kó di ìyàṣà mo bá mọ̀ èmi ti rí ìrírí ẹ̀rí sà mo rí ẹni tó fi ọdún lò ogbó ọdún tó jẹ́ wòlíì tó dẹ̀ jẹ́ pé ó jìyà pọ̀ mi dáadáa sà mo fẹ́ lọ sí ìjìnlẹ̀ kan pé ó ju àdúrà tó ń gbà lọ bó o bá ń gbàdúrà tí àdúrà ẹ̀ ò gbà ó jù bẹ́ẹ̀ ó jù pé ogun ìdílé ni nǹkan kan wà níbì kan tó sọwọ́ òdì sí ẹ bẹ́sìkì nìyẹn tó o bá wá rí ẹni tí ò gbàdúrà tí àwọn kan dà fún nǹkan kan wà níbì kan tó ń tì í lẹ́yìn tó jẹ́ kó máa rí ọ̀nà lọ bó o bá mọ̀ yẹ dádì wá kàn wò láyé pé ó dà pé ọlọ́run ò dáa ìgbà míì máa ń wà tó jẹ pé ẹ máa béèrè pé ó dàbí pé ọlọ́run ò dáa ọlọ́run nípasíá ó lè wò bẹ́ẹ̀ but kì í ṣe bẹ́ẹ̀ sóòrí tí ayé ẹ bá so mọ́ ìjákulẹ̀ tàbí agbára tó mọ ń fa ìjákulẹ̀ mi ò mọ bí mo ṣe lè ṣàlàyé ẹ̀jú bẹ́ẹ̀ lọ wà á kàn discover pé gbogbo ohun tó mọ̀ ṣe gbogbo ìlàlà ẹ gbogbo bó ṣe mọ̀ jáde wà á kàn discover pé ìṣà ló máa bá bọ̀ ń bẹ̀ dà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ inú ẹ̀mí ni nǹkan tí ayé ẹ so mọ́ òun ló máa sọ bóyá iṣẹ́ ẹ máa lérè bóyá kò ní lérè mọ́mì mi amọ̀títún bẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun amọ̀títún bẹ̀rẹ̀ mo mọ̀ pé onítara àdúrà báyìí ní dáàtì àmì bẹ́ẹ̀ sọ pé àwọn ènìyàn mi ń ṣègbé nítorí pé wọ́n ní ìmọ̀ ìmọ̀ tá a mọ̀ náà ni wípé wọ́n á mọ nǹkan tó ń kọ̀ntú ayé wọn lábẹ́lẹ̀ gbogbo ọ̀sẹ̀ tó lọ ní mo fi ṣàlàyé fún ọ pé gbogbo nǹkan tó wà láyé yìí bóyá òkúta ni o igi ni o bó bá dẹnu ayé àìrí àlàyé ni wọ́n won ni je ninu. That's why lo je bi pe awon kan won mo bi won se ma ja iwe kan po ja iwe kan po ja iwe kan po to ma sise kan tori agbara riye kan wa ninu won alaye de ni won bene mo de so fun e pe gbogbo o do pe ni re ati ori buruku iye na ni won o ma n da agbara kan lohun tori to ba je wi pe gbese lo n bara e o n bara e ninu gbese ma wo pe bukata lo je ko ma je gbese rara jo tori olohun mo pe aye e so ma kankan e ti o ma n je pe po ba je gbese o ni je eyan sa ohun ti aye eniyan ba so mo o lo so iru iriri teniyan ma ri pọ mi dada sa mo so fun won ni church loni mo ni bi okoko ba so aye eniyan mo ofo ami to kokko ma mo lara e oni pe ohun nikan lo ma ma da nikan saye e oni ri iran lowo nkan kan ta so aye e mo ni mami ijiju ta so aye yin mo o la won mo se nwuwa to nwuwa to ma doju ti yin ta e mo adua ta fe gba lo se ile ye ohun ni mo fi ko ebe adua e lo si ori oke pe ki oluwa ko ba mi ya o ya ipaika to n da o lamu Jeremiah chapter 6 verse 29 oni ewiri jona doje nyo isi alagbase n di asan nitori a o ti ya eniyan buburu kuro ninu re sori bi agbara buburu ba so mo e nigba to ori e iriri to ma ma ri ko ni te lorun so n je gbese laye agbara kan so mo pe ofo lo ma fi gbe yin aye aya fi ti won na ba lo so ma agbara mi egbon ile isa bo sise oluwa bo ni ororo olorun lori bo gbadua o n se gbogbo e sugbon gbogbo e aye alaye ni mo fi sin mi o ra laanu afi ki isa lo sugbon lojo ti olorun fi oye kini iye mi pe gbogbo eni to je eyan won so mo nkankan egbon ile isa egbon ile isa awon ko wa to wa ni ijoba odibo odibo wa wole tori won so ma agbara kan to ma je ki won je eyan won so ma agbara kan to ma ba won wo ire wa ba won won so ma agbara kan to ma wo iboko wa ba won po mi dada mo ti so fe lori radio yi pe bo ba won to dagba do le won a lebi e o agbara to mo tan le so won to le wo ire wa ba won o ni koda so that kan le gba nkan ti won se laala le lori ko to e to se laala e ti won gba lowo e kan de wo sinu owo won iwo lo ya ope iwo lo ya ni to wo ran wa bo ile isa oluwa wi pe gbogbo yo ba ngbo mi to ba ki ati gbo ki so won ma gbara e to ma je ki eniyan o se aseyori bo o lo se ma gbo lale yi mami o tun lo lose yi ose yi tutun lele yi o tun lo lose yi ninu osu tutun bo o lo se ma sora e ma gbara to ma wori wa ba o to ma wo alaanu wa ba o to ma wo iranlowo wa ba o mi o mo bi mo se le so ju yen lo sugbon mo ri pe agbara kan ni control iru control tan ba be so aye e mo iru control ye o lo ma sele si o awon kan wa ti won so aye won mo ofo won ni ri eniyan won ni si laarin eyan gidi won ni si ise gidi ise o ni du lowo won aye o ni ye won egbo ile isa ise ti won ma ma se ko die ni le bo enu won debi ti won ma bo omo ki lo fa won ti so aye won mo pepe ibi tan ti jade egbo mo so fun ni gbogbo ose to koja mo ni gidi o ni o mo pe baba o ti so ogo gbe waye o mo pepe kan ti baba e kan didi pe wale lati bi kan baba de n popo si pepe ye ko mo pe pepe ye ti joko lori oku omo ohun be ni sa o le ma dabule o le ma de odo family sugbon pepe kan wa nibi kan ninu eje yin to mo n control awon ile yin to je wi pe afi ki won fori won si aye alaye oni mo fi n gbadua fun olaale pe pepe ye adua re ma gba wa gbo awon kan wa to je pe ki si adua na need igbese na nilo ki won na lo sura e mo pepe egba awon woli kan wa to n gbadua lori radio bo ba n gbadua fun won egbo aye won ti so mo pepe mi aye won ma da ki pe to fohun o ti so mo pepe to ni ohun to le gbe jade esa bo ba n gbohun mi ko mo wi pe aye mi ti so mo agbara kan to le fohun jade aimoye awon ti aye won jade aimoye awon ti aye won o le fohun aimoye awon to wa ninu okoko anyamo aimoye awon to wa ninu okoko aye mo gbagbo po n sise mo de gbagbo po n ko kawe mo gbagbo po wa intelligent but to ba de inu ile ase yori awon to lowo won ma n gbewe ti segbe kan ni wa wa nkan ti won ri that's why awon kan wa to je pe they can go as far as Ekiti ki won lo mu ediye ki won ni kan pasogo wa de ta alakowe ni won o wa ni kan pasogo kan gbe ediye ye kan gbe ni ale kan lo gbe sorita wa de gbo tori won su aye ara won mo pepe kan to ma je ki aye won te e gbo mo gbo te nikan to ni afi ko lo we ni ko rita to ba fe je eyan laye o de lo we o de pada je eyan but iwa lo n fi ogbon ti ogbe de bi kan to kan salaye it's not like that it's just that you are not privileged ke lo de to ta ye ti o bo sowo en ta ye pade awon to ma so rire agbara kan lo so e mo la la se le be ni mo se nba igbadua lo se mo n ko oro e lo sori oke aleyi iwo sa send oruko awon omo esi mi lori phone send oruko aye esi mi lori phone mo fe lo ko siwaju pepe ki so e mo olorun ma jemu ti o gba mi to pada jenje eyan pe gbogbo eni ti mo ko wa yi olorun jo ba mi tu aye ese eni ajo osoye o ma pe mo fi ole olorun to n gbo adua lowo osoye o ni darumo e lowo ipe e ma ri iran lowo iwaye e ma ri iran lowo o ma da fo bo ti n wonu osu tutun lo ko pade olore ko pade alanu ko pade iran lowo gbo mi daada ko ti si ona to daju pe etutu lo ma fi gbe aye egbon ti esu so fun olorun nipa jobu o ni ohun ti olukuluku ba ri o lo ma fi remi ara e pada iwa olomo bere lowo awon to ma de won mo bi won se se sara won mo bi won se ra yi ara won pada aladua lo goju rara won ba ni kan gbadua wa ni ejo adua ni kan don gba awon pastor o ti le tan wa oruko jesu olugbala aye e ma nutumo eyin te fe gbon e gbo eyin to olorun ran mi si e gbo e mu egbo kan lale ẹbọ kan ni mo fẹ ko mu lalẹ pe oluwa mo so ara mi mo pẹpẹ to gbe baba idide oluwa gbe mi dide o na mi o ni bere ore mi lowo ju 550 naira ore ori asiri bibo be ni mo so fun pe emi sani odun meta osu meje ati 17 days ore ti mo be lowo lalẹ bo se wori losun ni ose yi oluwa mo so ara mi mo pẹpẹ asiri bibo oluwa je ka asiri mi obo adua re ma gba wa ko oruko iranse se mi lori whatsapp tabi lori message mo so soro to ni ma tori eyin kan ma wa pe ogun ba wo fa mo mo pe nkan ba fa mo so isoro to ni koko oruko e sa send esi mi o baba mo ti send ore babi abi ko pe mi baba mo send ore aji bibo mi e ba mi fi sori oke kọlọrun bo mi lasiri ododun la ma nlo bo ni capacity e momo nibi ta gbara e mo o ye ko wa 550 ti da iba je n to close mo mi o ba ma pe mi o ma ba mi soro to ba gbo mi lale 550 ko fi le be sinu account o pe ti mo ma n pe fun 6142083872 jump in last time 6142083872 Ope Daniel Olufemi komo lafe be ni sa o wa pe mi lale ba wa sure fo ma so bi mo se ma rin lati ola ba be si gbadua fo atori oke lo ti ma ma gbadua mi lola 0809 30 57 28 0070 14 33 81 11 tabi 0802861228 080-2861-2238.
1: Alafia fo uru ayo lo ma sun wa jije segun. God bless you. O sun layo ko ji layo.
2: From Lagos, this is
3: Jordan.
4: 5 FM. This is Jordan 105.5.
5: Station with the voice for entrepreneurs.

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the voice for entrepreneurs.
2: Akale yan mo Nigeria mo fe gbadura fun yin mo fe ke gbe omi si di radio yi mo de fe ke ba mi buyo die sinu omi ati yepe ile bibeli so pe erupe sani iwo iwo o si pada di erupe bibeli so pe oluwa olorun mu erupe ile o fi mo eniyan o de mi emi iye sinu e bibeli so pe ohun alumoni gbogbo otinu ile jade wa agbara nbe ninu erupe tori pe erupe lo di eniyan ba mi buye pe die sinu omi iwe yen sare lo bu ba mi buyo die sinu e to ba ti di anything after one gbogbo to fe le aye e pata leyin to ba di ka sam 24 le ko sinu omi yen lale yi ohun to ba fe le aye e pata to fe patapata bere sinu omi yen anything after 12 loru eni but make sure pe ko si ewu lorun e wa le o to waye nigba to ba nbere sinu omi yen ka sam 24 sinu omi yen wa bere bo to fe ninu osu kejo august ta fe mu loru eni bere to fe sibe to ba bere tan ma lo kankan o ma lu ose o mu die ninu omi yen lo fi to ku sanra ko fi won inu ile wa ri ri ayo to ma wonu aye inu aye awon omo e to ma wonu ise to ma wonu ile e ninu osu august mo de so fi pe ise to luwa ni ke se yen mo ni se yen o lero e ma gbagbe o ibi ti mo ni ke lo pari e si leni lale oni o peju e ma gbagbe to 11 la wa yi to ba ti gbagbe mo run ele ti bayi ma je ko di after 12 ko to se ma ba se owo eyan je itori ko lero e no se gbo testimony leni e gbo te e no gbo eri leni awon to sise yen e gbo eri to awon to faye le won ma faye le ni ni ba wa ndi oro e ko lero won ma faye le ni idajo lohun lo de o idajo oluwa ko ya logun odun o bo pe boya o won gba ere won olohun lo gbe idajo e de o pa to ma fi oke damu ologbon o wa lori ofe bayi won ni awe lola e mo pe kankan te ko wa mo so n te ma bu si mo ni ke bu yo si laaro la bo se n gbo mi to ba nife ara e lora kankan meje lora kankan meje iwo na bu yo si pe jo pe kankan meje je yen pe iyo kan gbogbo e lara bu yo si kini keji wa papo di slalom wa wa ninu awe baya ma kabu atami ataji na tafia ruwa mi akafa wa ninu awe break awe lago meji la lola saturday o mo to ma toro o meji ni wa toro lowo olorun o to ma fi gba kabiyesi o se arugbo ojo o se jesu o to ma fi break awe lona to ma fi break awe emi ni ma so make sure pe number e wole o wara kankan bile meje o ra o to ba ni fi are o to ba ni fi are to fe dide wona fe lo fe lo soke ha mo pe o ti mo fe fun awon eniyan ti mo so fun won ma dide wa dide patapata ojo meje ni na fi lo laarin ojo meje yen won dupe lowo olorun won dupe lowo jesu ni olupilese ati alase ni gbagbo wa dupe lowo olorun laarin 7 days yen wa dupe laarin 7 days yen won ni ko seni to dabi olorun laarin ojo meje yen baya ko tu ami agbasa mi akofi ni ajandafia o se jesu wa wa break away la go meji la lo so la ta ro la e ma bere on to fe ninu osu yen o de ra konkon bu yo si ko ma ba je mo e lowo wa ba je oh ati dide ko lo mata dide ko ni most important thing ko ma lo fa e wale na ni la se di ka mu ota e ku ona eyin te wa ri ise yen se ise abere yen tọrọ ba kan oke to ba kan le o ni bi ta n gbe kan to awa ti se a ti pari ise yen ati pari e leni ise igbe dide loku eyin o le se ko ma dide baba gba wale to tele aye e mole patapata dide la kokon me de ko buyo si ohun to ma lo pelu emi ni ma fun e o ti ready ise ojo meje ni o de ni awe ojo meje bo wa dide wa noro wa ko ni oduko to wa o ni ra koro mo en ma fi igbin awon ota to fi igbin pari ise sori aye e pe bi igbin se nra koro ni ka ye ma ra koro olohun ti o ba ri woli to ma gba bo se ma ba ku ni e na wa gboro mi wa gboro mi inu we lukori karun we lukori karun lati verse number 1 bi be ni so pe bi Jesu Oluwa ti n ko awon omo eyin o wa lori okun lori omi bi e so pe o ri oko meji ikan je ti Simoni Peteru sori oko elekeji omi ti mo ni ka gbele yen pelu ti mo ni ka buyo si ati iyepe yen mo n bo lori e o tori ale ile ma fi yen sora leni ti after 12 le ma fi sora now o ri oko meji bele wa so pe o wo oko Simoni Peteru bo bibeli o daruko en to ni oko elekeji bo bi so pe awon meji won tin fo awon won kilo fa ni pe ba so to fa fun to bi fo awon won igba ti Jesu wa to wa ko awon meyin ton o wa face Simoni Peteru pe o wa so fun pe awon to n fo yen o tun mo si pe o ti siwo ise ma n ju awon yen sinu ibu ma gboro mi obi ti mo lo re o ohun ti olohun de fe se fun lojo sori ki o le ma believe mi lale ki se gbogbo problem ladura man solve that is a fact gbogbo problem kon lo nilo awe ati adura fun o ohun ta fi gbe mi dide niyan o lati race yin pada bayi wa gbo testimony awon tolorun ti lo mi fun lenu gba ti a ti bere yi ko ye ko gba fun ota lati lenu oro lori e be so pe o wa so fun Peteru pe ti awon esinu ibu ibe ti mo lo re ma ba mi lo o Peteru wa da Jesu lo n pe o ni oluko ni gbogbo ru ana la fi sise sugbon a le mu nkankan bi Simoni Peteru pe fun Jesu loru pe gbogbo ru awon sise e de mo pe oru leja ma rin eja ma n beru ati rin losan toro mo pe osan ni awon eyan ma no ni anfani lati jade ju now Jesu wa so fun Jesu pe sugbon nitori oro re ma ti si ibu bibe so pe o ti awon yen sinu ibu but o ko akopo eja awon de ya now o don surprise mi re o sori the same place ti pe se lu tin fo awon yen the same place na ni Jesu ni ko ju awon si the same place lo ju awon si to ti ko eja ti awon ya ibo la awon eja yen ti wa o tun mo si pe awon agbara kan wa ti won fi akoko Peteru sofo won je ko sise won je orere won ton se fun eniyan they are disturbing you won kan di won kan waste ojo ori eni sori to ba mura soro ara to ba mura lati dide bodo se ran wa si eyi olorun ki storun so kale wa o eyan lo ma ro bodo se ran wa si eyi igbiyanju eniyan la ma nti leyin o ma duro ki won bale aye eje to ni pe ton ba se ni tin ti o da fun e won a toro idariji o alaforiji de lolohun ton ba separate marriage won be forgiveness olorun ma forgive won ton ba pa odidi eyan won be forgiveness olorun ma forgive won ton ba da ise eru ton fa e wale won be forgiveness olorun ma forgive won tori pe alaanu ni bi mere so pe gbogbo eni ken to ba kepe oruko oluwa la o gbala ti awon to ba se ika fun e ton da marriage eru ton da business yeru ton da shop yeru ton fa isan si e lara tabi ti won pa elomi ton ba kepe oluwa oluwa ma gba won la to ti bele so ni e pe ni keni to ba kepe oluwa la o gbala bi mere so pe owo oluwa ko kuru lati gba ni oni pe sugbon ise dede wa to ma lo ba olorun ma forgive won won pa naboti aabu pa naboti aabu lo ba olorun olorun forgive naboti o olorun forgive naboti olorun forgive aabu rather aabu lo pa naboti o de lo ba olorun bibele so pe aabu sun bi awon baba e tin sun lo ka iwe oba Yoba Kini, Oriko Konlelogun, from verse number 1. Abusun bi aba bare tin sun ti beli so ni o tumo si pe wo ijobo orun o de panaboti o de pagbe. If they kill, don't allow them to kill you. If they kill you, they will ask for forgiveness. Olorun de ma dadi ji won tori pe Allah anu ni iwo ni ko dide lori oro aye e ma je ki won ba aye e je. Oluwa ti fun wa ni solution tam ka ye awon eyan da tam ka ye awon eyan ni tumo eyin de ri ise eleyi se e de ke fun yin lanfani ohun tolorun tun so fun yin lale yi eyin le ma lo ta ba pari e ma fo ni ori ategun mo tin so yi ti o ba sise woli olorun ko ni mi woli ni baba ni woli ni ya mi eyin te torogbo ise ati ti abere yen se eyin tutu le ma lo ta ba te ba pari e ma bo to ni be se ma se oni sam te bodo kasi sam meta le ma kasi o de ni be se ma ka o de ni bi te le fo si oni be se le se to on to wa lara e le ma baje ogun ogun to se o le ma lo problem Tony, gbogbo eyin nigba to afin nigba ta ba pari e to ni bo se ma se gbogbo to wa lara la ma ko sinu eyin yen ohun to wa lara e to n de lam to fi sare la ma ko sinu eyin yen ta ba ko sinu eyin yen ton ta ba pari e fun e pelu sam to gbadura si to ba fo eni to se nkan yen si e lara to ba ti fo gbara nkan yen lati nu eyin yen o ma pada sinu aye eni to se fun eyin o la nfani lati se yen so that ise igbedide se so that to ba dide ko ma ba fa iwale mo tori to ba dide na tawon to nfa e wale si wa laye to si ni agba to nlo lori e won a tun pada fa e wale o lati bagbara won je ko ba nkan won je na so lora kankan ibile meje ra kankan ibile meje buyo si eyin te ti wa si bi eyin te ti se e ko pade mi la eyin te ti se e lora iyo e lora kankan ibile meje buyo si ma fun ni ise to ma lo pelu e ise igbedide wa dide ton eyin te de ti se se ise orogbo ta se tori pa ti pari e ni mo so ni ori afefe tori pa ti pari e ise orogbo ati se abere yen ta se eyin te ri se ere yin tutu e mu pade mi lola ka ma ko on to wa lara yin sinu e problem ara e ma a bo sinu eyin yen to ba ti fo eyin yen problem e ma lo so de en to se ni problem yen si e so that ta ba ti se igbedide fun e a le down lara e kori le du sare lai peak a number 2 to ba dide na won le pada fa e wale wa ni testimony omi te wa gbe sile to ni ke bu yepe si ti mo ni ke bu iyo si pe ma fi bere nkan te nfe le oho anything after 12 le ma fi sonra august la mo fe gbadua sinu omi yen ako iwe re pe gbe ori nsoke yen nu ona ki a de gbe nsoke yen le kan aye raye bibele so pe ohun oluwa mu o lagbara bi ara o fagi kedari ya ti gileba loni ya akọ iwe re pe ohun re nbe lori opolopo omi asa ko pe ohun re ni ololo ninu ade ko iwe re pe li atete ko se oro wa pelu olohun olohun de li oro na mo ro oro iwosan oro isegun tamu ki aisan lo tamu ki ona la tamu ki ami ota ko ki ko ira koko ki ko jiji koko mo ro sinu omi yen to ba ti fi omi yen we gbogbogun aye e pata loruko jesu ko fi aye e sile kogun na ko se ko mi e bi e je jesu bo se fi nwe kona ko la fun e testimony to fe ko te lowo in to reti expect but in for me ye shora of august gbogbo ri aye e patako ori gba e fataki orun si Isaiah 43 verse number 19 behold I will do a new thing and I'm going to open a door from the desert I'm going to make a way from the wilderness and I bring out water from the desert oro yen semu lara ona la fun e ninu osu august wari anu olorun gba in Jesus name mama reti e la rojo sunday anywhere to ba tin bo wo ma to agbado ijaye bo le ni ijaye bus stop wa gbe okada pe o lo church power ororo tabi church bishop adebo wale e ma gbagbe awe te ni laaro la ma breaking 12 e torun te fe lowo olohun wari anugba number ko so yin mo fe pe 081 30 47 63 70 for the last time 081 30 47 63 70 ma pe ti number ma fi wole ti o ba wole ni ale yi je ko wole la ko daddy ela ma se bayi ki la tu ma mu wa ati pe ise te so fun wa yi bawo la se fe se ma pe ti number to ma fi wole
3: from Lagos this is
4: Jordan 105.5 FM.
0: This is Jordan 105.5
1: Station with a voice for entrepreneurs.